0: ganun naghilakbang ka?
1: Nakapasarmang ko ka sa test, ay kanor.
0: Oy, ayos, kabrato di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, tay.
0: Pagpuyo na, punso.
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya.
2: Tugtugang malupet.
3: Ang request ko, ha?
2: And all the information you wanna get.
3: Sam O'War.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tagay pa, sir.
3: Espanur, inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
3: Wait, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
2: Mangkanor, shot pa ba?
4: Maluya yung ko, ani. Basta strawberry ang pahubot ba? Maluya yung ko.
2: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, ah, klabi. Klabi sa chicharong bulaklak. Kagumgum doon kayo.
3: Shot pa,
4: dari. Dami. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po nilang panawag. Uy, silent na ganyan ako. Padamay, ang akong asawa.
2: Mangkanor, unya na na ba?
4: Kadali na, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na ka, darling, kay birthday mago ni Busing. Magpaihaw mago siyang baboy mo na nga pasibuntag na dugo magkaulian eh.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-iho mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picture ng baboy. Unya, i-PM sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Padamay, asama ko mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 na mas ko nga gabi eh.
2: Mangkanor! Galing na diri ba? Ani ba? Mangkanor!
4: Kaya sa akin nanawag na po na akong asama, padamay.
2: Mangkanor!
4: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Sitsaba niya, sitsaba niya.
5: Kinsa man ang biha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Bahay na punta, ha?
2: Kanor.
5: Basta ay lang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako.

0: Padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
0: Ah, bauba, kaning akong asawa nagumang kaini, itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padre,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 naman ito nga gabi. Ah, mangihisa ko may kayo, dugay ko. Paitanin, naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na ito. Hinahinay ko kukoy din. Tinoo dyan itong gingon sa mong silingan nga. Tauan nga mag-ipoyan nga balay. Dalawan na ba kayo ko, ani? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito ko. Ani, ana? Bunalan tikang silito ko, gada?
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako man ang ugangan. Magug na og ungo gyud.
2: Basta jud kay kanura ka. Kamo no ba kana nag face mask ko kay ako ni beauty regime. Tagi mo na lang ko sa TikTok. Nagpagwapa ba ako para mahalin ko?
0: Sa mga pagkagwapa di ni magini madani. Bisag ibarangay ning naungan di.
2: Ay. Imo pa yung gilapdos ga si Lig nagkalapok pa ya.
0: Di na lapok ma. Nanilikos kulungan sa baboy.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy Damian, dayta ka mailing na magparaburo bakla ah.
1: Pako man tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan, astig.
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Yep. Oh. Joey.

0: dong. Kanang kabulo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan man godong oy, ikaw mag naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M-O-R for life.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.
5: Si Mangkalo!
6: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
5: Si Mangkano!
6: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
5: Si Mangkano!
6: Malauman! Pero dili masaligan!
5: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
7: Sir Mang Kanor, ano yan akong report?
8: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawa ng imong in-Englishan, anak. Tama, maguda. Pataka lang yung ka ba? Dugay na kasapa. Bakit lang gihapon?
7: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
8: Mau ba? Mauna'y dapat na report. O, tanawa. Nindot kayo. Kanang mga rong spelling na. Nadbago na si boss na mag-text. Pinasortcut ng tirada. Mauna'y report. Manisundo ko ni mo. Sunod magbuhat kang report. Mauna'y mong kuagbase. Abot ka.
7: Oo, sir.
8: Si boss na'y nagbuhat, ane? O, magkaligutaan. Mauna'y saktong report. Haom ka isa kung gusto. Okay, di kaya si boss mabuhat ng report ba?
9: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
10: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: I love
1: it! Pare ko, sabi bakla ka raw.
2: Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo, sabunutan ko ah.
0: I love it!
3: There's more sa tanghali.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod dinayaan ka, mabitter ka na the sun. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?
4: More sa Tangali
5: sa MOR,
4: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaunyo na yung ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Pantay na ginimakitaan na yun ako ng tagtangagan ni kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
1: Kung sa'y pilpilo ni mong kanor, ako'y nagtaon na to'y mong humba. Nga naman, palag ka?
2: Darling, para yun to sa'yo ha? Mau nag-ibring house ako to sa pista. Kaya ako tong idalit ni mo, kay bawal ba'y ako ng humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'yo, darling. Para yun mo ang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kayo ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Sing-sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi. Hindi tayo magkalahi.
5: Hugot more!

0: matipang halaman, dinidiligan. Ikaw.
1: Mapapadighay ka sa sarap. Sa tanghali, araw-araw, fiesta. Dahil ang saya, no.

0: Ginoo ko ani dong, oy makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw kanu man? Alang sige singgit sa imong pangalan.
1: Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ilkwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ka niyang brislit o giyahang ayos. Iprinda ko de. Nanawa na to di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay, kani darling!
1: Oh! Nganong naman ang kwintas o garyos na ko din, ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, darling? Dili, oy! Talon ko din dito kay ipatubog ko, di! Kibasig peke, oray ning imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Digyod! Imuha ginang iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta, okay na kay naskuha! Ako din ipacheck sa punchap kung tinood ba gini mong alahas. Kiba sino niyang pansi lang ni, labi na ni imong ariyos, katol kay is dunggan, basing kagiro ni mong dunggan madugay. Iunaan natin ka kapalangga, darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham? Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Kwanta na tato. Lagot yung kang asawahan ka, baka malusad yung kunin mong kadugayan.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Train to Busan. Yung train na to kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.

0: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort. Ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.
1: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: 是因为手家瓜那歪。
1: 喂，阿狗，阿狗手机，喵，莫把手开。
0: 阿歪是啦，这是比人故宫新欧将一宿，阿比。Mga tarantado naman, Sir Bion ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!

0: Kanor, palitik og mangga bi. Sugo sa to ang bibi.
1: Niya kining manggang hinog, darling.
0: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
1: Aw, mao ba? Niya kining hilaw nga mangga, darling.
0: Hay, salamat. Nanakoy pahinugon.
1: Padabaw.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: Mang Kenor!
1: Oy, Tot!
0: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picturean mo. Maligin mo ng sakyanan.
1: Tanawan ng picture sa sakyanan, no? Tanawan niya ang cellphone, no? Tanawan. Ah, guwapo kayo, no?
0: Kapuhaan na, Mang Kenor, uy! Litis model na ba?
1: Aw, unsa pa? Ako agin ni Gitigoman. Naningkamot yung ko. Giampo gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
0: Surtihan mo, Mang Kenor, uy!
1: Aw, mau gani ka kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
0: Pero di ba kung ka-apura na, Mang Kenor, mahal, mang kaya na?
1: Kaya kainin mo ni, basta magtigong lang ka. Ah, pandamay, pilarga ang sakyan na.
0: Oh, Mang Kenor, abe ba na kung imuha na, nilarga man naging imong sakyanan?
1: Ah, ningon balik ko kang sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaneng cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong itigoman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tigoman.

0: Aday?
1: Palihog ko sa telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yung magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
2: Ay, si mom, balahaw. Ano mo ko pa siloso?
3: Abaw! Puwerte!

0: Ako gali si Ricky. Sago na, bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan gani tamon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko. Maya, Meg, ara ka sa listahan tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko ya, listahan. Mali ang feeding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Gin patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Hindi, igoogin ko. Labi na gin sa linya ba lang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Ikusintiyagi ko to, ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na ka pa, salamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man, eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: Lahat ng gusto.
2: Or sa hapon na.
3: Lahat ng order mo.
1: Back to back dito.
4: Ma

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabo ng wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: But you're just a boy.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlok pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor.
3: Makalor!
1: Hoy, pare!
3: Oh, ni anak ko butakal!
1: Sige, bilin na na din, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
3: Ah, mailak, pare! Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
1: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
3: Ah, sige!
1: Kani, kwartang malabo na saan eh. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na din eh. Hey, mag-ilis ako.
4: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
5: Kanor! Ay, nakuang. Naglagod yung kubayo itong tour ko ganina. Kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Magsaba, makikanay ka ron. Kaya tauhanan ni Wad na po di pakaon. Kablong kusok mo kaon ng baboy, magdiwang na po di Ran. Kung napermiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik. Sana matong lamaw diri away. Andara. Ay magtuwad na lang ko para mayabon akong tarong og di mausik ang iyahang mga lamaw. Ani andara. Dik panganak na dik ha. Kaya para ako mabuntis ka. Dagan kay mig mga baktin. Andara ako kauna na pag-ayo. Inipatong sa kulikon. Tabang! Kanon!

0: kanon. Oh, ang imong ugangan, gibatungan sa akong butakal.
1: Oh ba? Kalaw ko ng butakala ni. What your taste ng butakala ni?
2: Ano ay tabang? Tabang ah, okay, okay. Ako anong butakala ka?
1: Bira, bira, bira.
0: Bira, bira, bira.
2: Napok na ko. Sabi na gina ko pag-antos eh, mukano. Hindi ko makosimission, mamatay na ko.
1: Dabay mo. Pasailuan ni butakala, makiwan ni masayo siyang ibuhat.
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire barka.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Pre, grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos bulaga pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga, pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
2: Amo gali, akon gani do movie.
1: Do movie ang imo nga brief? Now!
2: Bonikid now on its second week.
3: Abaw! Puwerte!
4: More music. More music. More variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kagang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza, do madilerio ka sa kanamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza, manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza, nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: More music?
2: Give it to me, baby!
1: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: Snipe. More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo ni akong customer, ay, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsaon man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Ah, unsaon man ni, sir?
2: Magpa-color ko!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pai!
1: Ano ito, Noy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Sir, usan na po ang si Odua?
1: Tuluhan mo na tanganing sigurado.
2: M.O.R. For life! Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
3: Mix up rock! Mix up rock!

0: Ang buhay ta sa kinaban, tuluman sa na. Mantener, sustener, disponer!
1: M.O.R. Firme na!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: 빵짱 예민쇼.
1: 그때도 생각으로 살인 서플라이즈의 스쿨 서플라이즈 반가운 그 가미 서플라이즈
0: 빵짱 예민쇼.
1: 뭐다 무필리언 임포트 로컬 끙방한 버거이 싹갈려와까
0: 빵짱 예민쇼.
1: 바라서 반은 빵 맞춰 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비
0: 빵짱 예민쇼.
1: 마이 먹어 말라 그리는 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: 초이, 내가 빵 웰딩 가니 초이?
3: 아이, 오오, 나한다야오?
2: 웰딩 nga kami, Choy, sa migo ko, Choy. Para baka matiyag, baka isang spark sa amon nga relasyon.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto, anak, God bless sa exam mo, ha? Kailangan ipasa mo ang exam, ha? Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay, ha?
2: Opo naman, nay!
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh, anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Sip-sip kung kisa sa straw. Kung kisa sa teacher mo.
2: Bow! What the?
3: Back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Pinagpamangkot sa akon. Paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!

0: ako galing si Mercy, isa ako ka-housewife. Gusto ko lang malata ni i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una daw mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga, noong nagpagita na siya sa iban nga putahi. Matsyag ko sa una, nagpambabayi nga ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Gaya di pag-i-jabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So gintistingan ko, gilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-duritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dasun, ga, makao na taga. Abaw natinghala, gid ako. Kisang una, nag-duritsyo na sa dasun sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na gid kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Bao Puente!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. O hala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Sa pag-uusap ng mag-asawa.
2: Mahal, may malaki akong problema.
3: Han, ngayong kasal na tayo. Ang problema mo ay problema na natin.
2: Aw, ganun ba?
3: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
2: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
4: Dato lamang!
5: Nothing but hits.
6: Have it fast. Ow. Have it quick.
7: That's right.
8: Only radio.
7: Only radio.
8: Best.
7: More suck up.
9: Express. Baby, I'm-

0: Inday, imo ini sir. Nabunggoan akon sa rakyan. I need cash.
1: Esus, dugo-dugo gang kano?
0: Inday, imo ini sir.
1: We, history tawa ka akon cupcake dirinday.

0: Hi there! I'm DJ Ems, your tongue twister master! At tutor who to tid the plot, tried to tutor cho, tutors to put. Said the two, to cho, tutors to tut. Said the two, the, to the tutor, is it tut, tucker to tut? Or two tutors. A tutor who tooted the float tried to tutor two tutors to toot. Said the two to the tutor, is it tutor to
1: tougher?
0: Is it tougher to toot? Or to tutor two tutors to toot? Yes! Perfect! I love it!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ko sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, nilang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Ay, oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-iling bag ang TV.
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulaga na kita. Grabe ka.
3: Tabong ang ngira mo.
2: Ikang ani para bulto.
3: Huga kaon.
2: Ikang ani sugarol. Grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, malangan eh. Tawaran ako sa imong gana.
3: Buwan tayo kakainin lana.
2: Dungo mo garo ampol.
3: Ampol. Ikang ani baratak ang bool.
2: Ah, ganon. Ikang ani din para pagpapatatak. You
4: are my soul. Sorry na.
2: Joe, kasi gano'n, I love you na. Kasi na. Ah, pakis na. Pakis sa may hug.
3: Kuro ka kaya karamaw.
2: Ikaw ka mukhang best friend. Kasi na. Kasi na. Happy together.
5: M-O-R. For life. Easy as 1, 2, 3.
6: Para lamang ABC.
7: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Usa ka gabi, naay tulo ka hubog, nga ni sakay og taxi, og dinhi.
2: Uy, mga hubog, may nagong pasayro.
3: Tres, sakay mo.
2: Karon, binuangan ako na sila. Pandaron akong taxi. Uman, palungon din ako. Ako na yung ingnon nga nangabot nami.
3: Pag-helmet mo.
2: Pandaron na ako. Ops, ako lang palungon.
4: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
5: Naog na mi, mga.
6: Ni ay bayad na mo, busing.
4: Abi.
3: Salamat kayo, ha?
4: Wai kaso.
3: Salamat kayo mag-ihatol, ha?
7: Kaya, ha? Bukoy-bukoy ka.
2: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
7: Sinod ganun, pag inahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
4: Hachiche!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Maho, aning taksi ha, oy. Kisa maginan ni Maho ron. Ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Kanor, pag-ilong ragudi ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili bahong bayabas na hilong, baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay now?
1: Kanor, pag-ilong ragudi ha? Kanina kasakay patag taksi.
2: Adelig yun, darling. Pahudyong kayo. Tanaw niya taksi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwa bakag kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya kong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay murag ang akong pako may nanimaho.
3: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, unsa imong gihimo? Panaugon na hinunta. Ikaw, Kanor, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
2: Dadagay ko yung bay. Dadagay! Magamay na iyo, pakain na buha. Wala pang ilain sa tiyanan din eh. Magtas yung gani doon.
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di ay. Oh, mga pas ko. Oh, may problema na. May problema man ang hindi ko. Managin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga pas ko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka na, darling.
1: Hmm?
2: Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko darling, ay kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siya mga important nga ilim doon. Yan ay mga litson, kaon-kaon na gabi darling.
1: Unya?
2: Ay, tugay naman good pod may wak magkita darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gabi. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko darling, dali ragu kay ko dito darling. Pag kuman balik ragu ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: Mauman ka ha, imuang gusto. Sige, lakaw!
2: Ah, bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mga bitang nga gabiin naman kayo. Dekado pa kahit isitag ka o karni. Ah, mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling.

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ang masakit ko sa nguway pa kung nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir? Alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko yagad manghihikay nga. Daw mapostik, no na mabostik nga ako nga marukuan mla nga gabutaw do na no kuya permi ko ihihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, do mga lima na guro ka bulan ng ligad. Epektibo gid man niya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to, asa subong luway na gid kuya kagi pangihi. Tao mo tulog mo ah. Tulog ka na ambi mga alas 9, igong bugtaw na mga alas 6, medya sang aga o alas 6. Why kuya, buton sa palangihion ko tungkol sa Maninoy Wonderlana. So muna, subong gani, niyo kita mo, hiting-hiting chan ko, dobot iti ko, na, kaya nga ah, why na ko pangihi, pangihi ko ng support guro sa chan ko, niyo mo ni subong ako, bahaw ah. Kaya kundi, tauhay ang tulog ko. Muok tulog ko, pero galing kayo, dobot iti ang akong chan sa pagadako. Tungod sa nasupot ni Gunong Ihi, tiyan mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
4: Oh, Mangkano! Oh,
3: kumusta naman sa imong priority?
4: Asa ko dito?
3: Adaganan ko din mong priority. Oh, katugong priority ni mo nga. Tiguang nagdaw nga murang imuhang mama.
4: Ha? Wala naman nga ito.
3: Ang mauba? Wala na nai mo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guwapaon ta pero isog na kay amahan.
4: Ah, wala naman nga ato.
3: Jesus, pagkahinay ko ni mong diskarte bataka. Wadong kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
4: Anak ka, ikaw mong kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko ni mo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student gay pa eskwila ni mo. Unya, kabalo yung mga asawa, anak.
3: Ha?
4: Ilong mo lagi ka?
3: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
4: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
3: Adong, kaya may rasan nga gigbiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserve sa imong paghigugma. Nagang pagwapa para sa imo daw.
4: Ah, isumbong yun taka.
3: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalo ka iso kanya kung asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
4: Mahala ka
2: na. Saan
3: mo, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
4: Te, kuhan mo good.
3: Silong na dito. Ay, isang sabo na may kwanta. Isang kwinta na ko nito ulit na dito. Ang uli na daw si Ipotot Darling. Uli na daw siya.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: isang tagpo sa classroom. Charleto, may itatanong ako sa iyo at dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Kapag may UNE, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more Sagabi
4: is on MOR. More Sagabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half-cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitanya. Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: I love it.
2: Sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
3: DNA na.
2: Sir, ano po yung DNA?
3: DNA? Di namin alam.

0: tagpo sa pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw, manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa butya ng barangay?
2: Mga Kanor, ang result.
0: Salamat ni mo to. Aniya na sa akong mga kamot ang resulta. Ang butya ng barangay goes to contestant number 4!
1: Yes!
0: Kagwa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, di lang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidao gud ay contestant number 3. Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3.
1: Ha? Dili ako?
3: Yes, ako ang bidao. Thank you to my family.
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Kay gisugor ako ani, mo ni nagsugo sa kuwanga. Number 4 daw ang basahon.
2: Takar mo ka Mang Kanor. Ikaw nagbasa dira ng ano ko may pasangilan nimo.
1: Dili jud ko palabot ani Mang Kanor.
0: Kabalo ka dai. Nabungol lang ka. Ano may kalitra makagyes? Yes, daw. Thank you ga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you.
0: Ang pina, corona.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda-siga man binak?
1: H O
0: mas dasig-dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!
2: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

tambay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko, payat na!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Excited na kayo kakaroon. Kay mo chat ato akong hapon, maging menu na sa kuwa. May lalang ka rin maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pagod ako ipakita karoon. Padato na jug ko, naghanad yung lapad. Di nilang lapad nga mainom ko ng lapad na kwarta. Uy, eh, nana siya. I-chat na ako siya niya. Hi, Papa Sam.
3: Hi, how are you, my dear?
2: Very good. Muram na i-bulldog na akong hapon, uy. Very good, Papa Sam. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body. Arr!
2: Nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na ganyan makita na akong daguay. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my God. Unique din kina kong dagway. Masarap sa mga alinol. Yung dagko sa mga foreigner. Papa Sang.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Sang, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: Mare.
1: Hmm.
0: Sa iba yung mga yun?
1: Yung pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas. Akin, akin. Mga pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo. Oh.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo
1: talaga. Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ng ano? Ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako. Sige.
0: Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Oh, sam, kabrad.
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba. Nay na chismis dere. Naa daw bayot sa atong boarding house.
2: Unsa? Nay bayot dere? Kikisa daw, brad.
1: Gusto gid ka makabalo, brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, brad. Bas, delikado kay na, brad. Kisa rin, brad.
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss muna.
3: Ana!

0: paghubo na day. Ayaw kahadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty dok kanor?
0: Ah, din haalam. Tapad sa ako ang brief.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dung, pagita ko na imong kamot, dung, bi? Hala, gamay man de kag kamot, dung, no? Baka naman de kong gamay. Tingala manggug ko, dung, ba, kay gamay kag kamot, pero hawid ni mo akong tibuok kinabuhi.
1: Ay! Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back-to-back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwatabi ako tuyo.
1: Ano
0: maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Nadaling ko lang ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa facelift. Wala dyan sobro barato sa nabaga. So, kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Aning hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas ibata ko kaya, araw man sana, gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oo.
1: Ego ako din di, oh. Only, 20 pesos sana.
0: 20 pesos?
1: Hmm, chupon.
0: Chupon?
2: Toxic sa duty dahil QA? No problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki ay nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas, baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man, your bag is tomorrow, cow is falling.
2: Bow! What the?
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Uy, mga babaknit! Pinturahin ang pandok nindo, asin papula-pulaan ng day mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: Permina!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Milay, hugutan na ang kalunggay. M.O.R. Pirmi na!
1: M.O.R. My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Kriste. Patawada naman ang kamuti. M-O-R! Permina!
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa M-O-R?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi ito magaling into ka. Mabalos ka kita yun. Sa trot lang, ano ka? Miembrosang Avengers?
4: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: About Parity Testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko ginabing horoscope ko. Titay Mingid, inlawag niya mga lucky number. Naman ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amuna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mami G kay naghahatag na siya din ang sangkapalaran niyo kung aga. Ilistan niyo, inyong mga laki number, pati laki color, tayin niyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nagmanggaranon ko. Abaw, perte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Rambo, kaino absent ka na lo at kakulop ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease kakulop.
0: Kaupay ni mo, permin na la. Sige daw, ispell daw ito ngayon mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lao ng taksakit.
0: Sikat! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ah! Oh! Grabe pa rin.
1: Ano?
0: Matindi yun susipa kang ininom taka subangge.
2: Ano?
0: Wenta.
2: Say mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom taka subangge?
1: Ano sabi pa para sabi mo?
2: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom taka subangge.
1: Grabe?
2: Oh!
1: Mas matindi susipa ni Ago. Oo ni baga oh. Garo may nagugtik.
3: For life. Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako si Lito, 22 anyos, takandun. Katungura pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga raa. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rako, tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isaga na ipanumdam, takan din, eh, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ko mong. Paikatong nabatian ko tanang sa MOR, yung Maninoy Wonderlana. Hanggod, giba salamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibanta na ra. Piktibo, gibang Maninoy Wonderlana, hay. Ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko gid kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah.

0: Ani!
1: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Ari ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala gina sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate, lepre. Ha, isa ko kabata, pre. Arat na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya, pre, eskwela. Kabaligya man mani eh. Ano pa bihay?
2: Abaw! Puwerte!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도
0: 뭘 구글도 뭘
4: ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
5: Hugot the more.

0: Sumobirate!
1: Natlong pa sa okra!
2: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!

0: sa may nagmaoy ron. Pati mga linggogoga. Hashtag yabaga mo ka dapur yagaba. Yabag, yung kaista ng yabag. Bisa siguro mang luwa na, pati yabaga. Ay, ako. Kinsama yun din ang kanya-kanya yab. Ay, pag-ilom na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hay kanar! Ayok tago-tago! Nagitanda ka!
0: Darling! Pagkanindan, ikaw dito ni Kanta, darling!
1: Oh! Ako to! Nga naman!
0: Ay, wala, darling! Pagkanindan, pwede magtingog, darling! Tinlaw kayo! Abigin akong CD to! Original! Abigin akong sarahiro ni mo ito! Ikaw mo na ipagkagwapo ni mong tingog, darling! Papilon ti kas tawag ng tanggalan, darling! Para mudaog ka dito! Uli gabang tingog na akong asawa. Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Isang ibugod, tonto.
1: Ah, mo ba?

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Huh?

0: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
1: Ready, set, roar! My only radio.

Puti pang flagpole, nakatayo. Ikaw.

0: Huyawag balahibo ning parota, oy. Hoy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, ngigagod. Kung doon ano na kong bira na imong doha katil, unsa may tabo?
1: Aw, ang bungko.
0: Pagamay.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng profesionalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahala din ninyo dere Lito. Uy, usahan man ning akong kwarta dere 75,000 ra man eh. Ta gusto ra man niya remission gud. Way hangyo diha.
0: Agkuy. Pasensya kayo. Palisiya gina sa kumpanya. Ingani na lang. Nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga ra man sa 150. Ang buhato na to, ihapkok ra na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!

0: Power sa soundtrip!
1: Power sa love trip!
2: Power sa umaga!
3: Oh, yeah!
2: Power sa umaga!
4: Nakakaloka!
1: Power sa umaga!

0: 649. Apa ni? Kapila ka? Mataya ka?
1: Eh, pare, mataya lamang.
0: Oh, pa ko na ko mataya ka.
2: Oh, ni ba yan doon bungong? Dahil lamang natatanyo.
3: Joke on!